0: Ishkuni leshla esli kanachin kawachin sah alutsahtu ish litio kechit kon salijunjunchi chutreli escuela de campo salijunjunchi cooperativa parfitio chikulakli proyecto kuatlik Colombia Irishman Sokodevit Inisten Tenamit Canadá Huahuiroch en Pedecovera Ninkak Elebokpal
1: Renakte sakon kuchik sa dishka tasal litsolok Parkuitio kochi atinak chirish lak amolbe utlish sakonik sa eplihunhu chi cooperativa Jokokwi chi atinak chirish likokshul Lininkek angelak sa lihunhu chi akwink Ho akwi li rusilal li rawal li kokche sa ebli akwin ko kambi nang kapok lechol renak yoke si sakong sa lihunhu chi cooperativa.
0: Litsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ninkesh koi beni utho kanak kwe terab ili esil sa li putesipal atin a in.